Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi